0: Eshongulu no etu mosantu nzanzu.
1: Oh, looking at Rua Julie Palco and Janaku Mahiri Mukivu, a Luna Mokongo, Sue, Nichangoko, Anomata Valenga, Kivu, Luko Veronga, and Abu, Candidal and Nomu Ministry of Hungania. We hear Julie Palco in Jia in a girl to look what they know, Abacascano with the Mahipani, Abomuitu, Mukivu, Ayakabun, but Lara Yelanda, Kukukuni, Wabra Huluka, and Gendor Guminerenda of Apola, near to the Messinga Yeniji. Ehe mabeho wa mungu kera mungu maa inane mungu sumulagi akubandungu kubanga yitua na mungu webi ringabi huhania niritu ratula nako nende miyate mena mena iba ikakiria kuhiwe chene teno bandue sibate ribinyo yu matri abakasuka nabo iba wakabu olombo olombo niribi yunga wakandi uwemeti yunga seya kwa nene ukuni nga sebole abo kandeno abalanga abo wabalaka bandue bahwa inakabere kera abakasuka nabo Ei bakati katika ba mengine koko ukoni bola sabuli kuvuka na nikuwa nene na boka suka na bo ibo mabeka bando kante nuko boka kazi na yakundo echele huo boka wadusi na bahimbani mukiva yulo nihituri wale ba yenga banga kola wahi wale tachiuma na banga nga abatina iherera busana na timba timba ukubakoni elebi ukoni bono swa sabu kala mata boka boka bando nene. Julie Paluka hunja inakaba tenu abushi abakasuka nabo bakatenge pene pene na bakabinga bakuhwe ubahiraya abalanga banganga abanemwe yarabusana nersabulu bwingo babandu banje bano bakungawe bayisuberemo imyatse yitolere yandwa ko mu lokalukana numwe tikanania ni imyatse yikanda songa nzera omuruko ona potrembo mukasuka nabo mune imyatse menje bideshe Ebe kasuka na bibi ngana kwa mererwa kundeno bekabia ebene mureka ehushi ayubandu bakaluhukira ne yuba kabia banamula balaba emyasi atabia omutondeka ne emyasi kana langireka iri berabo yuba kasuka nabo ebaka bolanga bahire yubandu banga bakasubala yuhaye omuzi ne buleko bunji eyineyi umurongo ona butrembo naho bakateno imisi ikasuka na yu na watu na polda yiko okubia wari ya bahimbani ngana hata na banduwa makoni na bajirani ya balenda mbita ambisha berabo wangana kukulu watashiku sana na baka lepe imisi ya nubata takuwa merayo ndake ngukue chini mba uka kwa mahatia chavya na ratu ngerera chika lebya bia suame na mena jika nyurawa ukalamu bistru kutse berabo bivete yote nchini golo golo imeti teno abandu banje bakasuka nabo ibanemwe buholera kushimbimbano sha bahimbani nabande banemusuka nabo ibanemwe timbi bangayitimbia bangabe bokoyo bangabia ibaba ka abambesa abandu bakabane mikala kubimbegeti bikabe binia iyo kushimbimbano sha bahimbani nabande banemusuka nabo ibanemwe timbi bangayitimbia angabia bokoyo bangabia ibaba ka abambesa abandu bakabane mikala kubimbegeti bikabe binia iyo ndi olokatwa inakatuteno ubune bole okundu okubyaho eri bahimbani na bakirindi nali bangana watano bane muri ko neho neho kandi nubene bene bangana sheluyi ibakaye ku lupitali kukwamera na nemiatse eli ebiri abanganga ibakatuteno abawuti shumbimbano esere kwebera abo abakawulira ya kutseba iri abantu bakaluhukera ni bakalibera ku myatse mena mena batulere ibana kukutia amegani hushi iyo bakabaneka ni mwatse angana wotiche kundu mbihore kuwabo emisunani yebi ni yi ingana wotiche okubandu banje abakabana mwatungerera na baka iwotika ya munzera mena mena umwazi yu akasuka na una kala ngirika ini yi wamatimbo kwa boulevard Joseph Kabila uku dampiase kweria nene hande hande emiate ye kabi neli biringo ko abandu bakagala wakundu umulu bakoloba ni mkola echezame echeleta wakatu teno uyu watavia ishe liifunze mu watino kendika ifunze bulu kwa kererera ishe aleta ya trulo ya wambuino no angana sungika inakira na ndambi yewe kundeno wabomu bulubuku wa kukere unu kuribuku emiazi angana bulerana wananga wanamatruwa waiku mchizata wabia nga wama lima lima wabula cha inga chicha hiembira na cha inga chuchere Chichi kare tano ego ziri na hivina utenduni nyente oko wenge nirucha obwenge. Nkanuta tulao psikologi tamos wakapisalami musimba. Ina utiri hano ateno mundu muloka luka ya wenge. Kandeno sikatambiko utunu kwa kuraka migu kuse. Ukwenye chirauli erichuwa naroleka nishunzera ashare ye hulekeramu mulu gita lebya kuvetua mulu gita lebya kunyushi. Mulu gita lebya kubisesani kukatambika ke. Naho iswalu kabia iswanga shuwa iswanga shakula na mwezi ushushi utenu ukayifunza atenu na ngukuwa na utenu na chizame chikandili chika hulua luba iwalua libi biu mabu tirilu atenu ni mwezi yoni mundi wa ticha mwesho nzerangu mangu mako ndenu umulu bandu baba kalenderera haba ndi bakaso kanabo iba veri yetuwa mira na bandi iba veri tahiwa atenu kama huwa na bandi iba veri kolani kumibiri na bandi batuka na kalase ambeno kahuera na irubaka wa sharemua abanduko bakakuluka batya na shota sio na kinachi naho butirisha kachumwa tsuko bole mtu atamusi yewe naone katulao
2: tiatia na tukoba tute asivingira mu makoni o mutwe ari kwa mana ne chipindi cho balema kusangwa retremana kutsengetsene ne ikana leka obukoni ibahuluko kwa mukolo wanga na sungo mtu na berlo ma diari yanga na muhamba au tukalo makoni oli psikosomatik yani erishishirar nene reka ya luhaya no mutu kandu watre baye na katambi kuene akarebi vangana yatu kusangwa esi chivo cha trekumbe ewa otsera ewa yime hiwotiri kusana na reifunza ebishi ebi ukafunishi bawa kumwana ya katambi kuene akari yatu na reyatu ndeke rere kaha kala kwa wenge na ruwa nganoto shi yetu mikandake enchacha soko ndiko kwa mutiani wao aba tutimbireko walingababuti esibahira kuba kwa presionene kusangwa aba koroba njeba na mwingira mwere ngangetze akaniria ape langira mbeno chinza meche churo chukuse cha muriolo mbeno mucha verenga chama kalakala ngababuti itu endeleri itrapo muwa nerendeleri imizyavo kandi ese tukua ngoko chinza me kutibu mapekanda huluka luba babe nabo wa ndambie yi tukwa shima kutibu kusangwa emi ya kaya mberi ya vika viyango ikatu nika abakoroba nene kunde ukanabu wa emi yese nomolo na vya more ukabulanga watu kire kutsenga muata lokwi yirienyo mabwo kalakalira na rendera umaberabo kombe twa yiha emibiri yatwanga kolei katutse mesane rucho weng
1: no ko ndumatu libiri politike bakatano omulu abakara bakuru bakulu omubuma obwesengo bwana beneri kangania ekyo baleko kumwezo libiri etino bakasuna mu kitabo ekyemyambo ubungulwa ilakirako mbuno kyangana suba mu nahotse sibwa shinga hangana bere ho mayira mbuno kikasuba wamu kutsenga akatambinga kana ko nengi ya nende myazi engala balabo ko akarato buli boko mwatsinga no yumuhindo kali mu huma yukasuka naye ina kana tso pulo ko myazi ili bre politike kai kenda etre ne ko mula beshunzi kanu eshaba himbani ina tuta no mwati ngono yu ni ya utu busike bonje mwati hoche kongo. Kuneno ya chuche kongo chere mwemiati libi ya malua ya matangari uba na bandubaka ya bandamu alua humuibi ya reku wabu. Iko shaba niko bonde buhanya obwe bola. Matino musha kulu iliku utawali ama bata uweni miti nge eneji beno angana kumuho uwe teno akatashe uwano kwa ya chitabu na hoze. Ama bata ndeka yende na yende se yimule bire yuba muri ndire kose yere batino kwenene abule mundu nene mushaka libia echere ni libia kongo nga ikaya haye. Umusebo wale usana nerabukirira basa ye na barifije ni mwaze akabina ne mula wala wako. Naho abakatu pole miati mencho katano libia rebasa ye aba sirehishia reba neka mchiho chikongo wanu nabu nibu kunzuko yobole go na male go bakongomani. Yoku kwa manani miyazi akatulaka kule musavuli umuli kitere mkulu umulavera ikalo mfundasyo primetal ina katu teno kwa manani mwazi alinga huno yu wabia timbo timbo luku wikendi epe la vire ya katu ngareranga basai abasara Rwanda Burundi Uganda wanutu haengana nabo usanane yushi ebi wakai kule saia na katu teno wabatavali na wabu mabu wiku biusi batu lareba waka libechira kwa lengu nechi mwaticha wa imbani na chicha ya nao tse ama nuwa ni mnisha waka singishonjo usanane atali chungara ama kasuka na waka sirivine yi usanane yu wando waka lulako sali chitushongarako na mabu shumubi ya labi ya Fabrice mkini mwema mwema suha wa imbolera.